mangut la awa mangut tato. Owo lolo UMKM tofulon talo botia ma olai iyo. Lai iyo boti bila bila he tatahi popotalia lo kopi. Wau modata olo tame mengilu kopi. I odudata lo tahi po balanjawa tuwoto UMKM ma he opia lo tahu. I akademisi to UNG Muhtar Ahmad lo otangulai walo uhe moali boti tuwoto usaha lo UMKM ma olai iyo. Modata tahi na oama o utongo tali kopi wau tidida hepo. Mai mo oro dawa ekonomi wau mai mo olai ati la pulo UMKM. I potala UMKM beti de dilabo mai rame lio u bilo bilo. Dabo olo mai po otapula lio kunelai iyo usaha lo UMKM beti. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

ai o jamani masati abuti musimata lualo alihu dilamalo polwala lo ongosi na bohasi ni olai iyo kokolio abuti umalipotunu wa potuhata odelembo alo mongotani to uwe woliomao sabu mo olai ahasil lo pertanian iti wagup ida sahida rusli habibi lo harapu deu teknologi prebiotik beti musi pona-pona ola ito umalo onapa atilio odeta data mengulama ngutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola